0: 6655888 0240 6655888 0240 6655888 ati nkɔmɔ a yɛdeɛ no nyinaa frɛ no sesi a na ka wo haw nyinaa ɛkyɛn kuma se kanya se last stop ɛhɔ ɛna wɔwɔ 0240 6655888 ɛti yɛnkɔ ahoma no so na de ayɛrɛ de biamfa no mmerɛ me na yɛnni nkɔmmɔ Life on Fox 97 and I come as a Fox 103.1 Chak Rade Hot 93. Yanko, a yes, and Patem, many more fast, Kwaku Efa Abolawe, Kwaku Machin.
1: My little son of pain.
0: Now, upon what you say?
1: Yanko Fatu Papa.
0: You then yam yassi. Kwaku and cry yet here and yet there. Na eba ye no wanka sa utu tu anamon na wudu ani ko ye se suku ba ko e teacher fo e wo mu no dai na wo mu dai wo mu wu kwaku wadia wada ma ka kum ye je kwaku onum wo ko duru ye no nana nom no kromo san e de na na ko su na e kroben ya
1: oba me da se mami che wati fo nyina da ene anopai na me na wasese da ne da bibisi a unya botre na twen na ba bi asnesi e di ho komo club akọ eno ewo sunyane west mensin ni I process kobedi na kobedi no otra sunyane regional hospital na odi wani atim se de okọ eye wenchi no ewo in between cha ene regional hospital fifini ho baby ena ta kuria ye kan wase mi ewo na de omi na ne se 19 September 2025 ena obani ba akọ wono oy headmaster ewo kobe di ho efem ura apia kobe obi enwu de ko baaye enu ya ne se opani apapa bi okrumu na se akrumu e wono efem nsho na nsho no wae no sese bi se bi nsho obi ya se bi na dimu eden e ka no na aya na otaba shi kumo ba wo ba na se nyana ne se wono de no kwasi mu ne se ope eye wo mu a wo mo enu school fee de fu wo mo bi anano wo pe bi na why they were to your tap papa oba na wo mama ne bi te ko do we bi na se anu e den e ya e den
2: we
1: na so ma headmaster ka chele se so be school wa enya de se mo mama kwan ma sa enkra na bi ene wo bu de no e school fee de no wo mama ne bi e den e di bi o so mo kan sa se mo chele sa abanti e fe se ensu ya why no se se bi bi se bi so se na dwem ne kan no se se bo de mania ti o se se da bo da mo abranti enam so ma okachi se eye headmaster se so wono se o mano eye ebene bi ni dia ene ada kubiti e school wiske dia no onto nanom e wonse edo nti na akwese akrobi ena oka akwese akrobi ena odi nti eno nam so ma e di na eno di na nsa ena headmaster afia kubi what it nanom e wonse edo
0: kwakunyabotre na ti asem ho ne biem ho no abrantie eso ye ase bi ase na dwim e kanin ono obe school mu wa ase school feeding wo maduane no ana obe sister bi de nyesa
1: yes
0: ana wode aye tuamu da ana de bia wo ba ho ana wo bedi ana fi de headmaster pia kubi e kase da bi de wo ye no ano e ya ye de ndodo ntisi ade wo ba ma wo mo ma nade ne bi ni enyesa
1: sabe
0: pe ana blantie iso e ka kire headmaster no se se wo se me maduan ne bi ni dia ene wo so e fi na koi se suku sika na aduan ne wo di bia ene wo beto nananom e won se do ah
1: exactly
0: okay kwaku to aso e
2: wiase
1: ehu enti e ko ba sa no na mo fi se se bi akwan so mu na wan mo se se bi se da bodem bi sa pa cho wo de hwe wo funu sisi a videos e pictures no e bi abofo no sisi a wa personal line no
0: okay
1: na mo ahwefo no wo ti fo so ye bi enhwe na ko ba sa sense ko ma yi dia se ya na de ka no
0: okay
1: enti e ko ba sa no mo fi se agro bi e na eden odi ani na ni nansa e na headmaster ya de tum na opening e de wu ama o mo ko pe ne kura bre enti o wu e ye na enti September 2025 enti anche e na wo de headmistress fo fo so e ba o se fe ne gladis ena sa ma be kuria ba suru bi sa headmaster no wan ti o ba na obi an fi no ti wa wu ti wa wu ko so wa wu ko na o sa ka che new headmistress na wa ba no e ye assistant na e hwe a ti ni se she de wu mi no wu ye no sa pe pe e na wo so bi wu an fa ni an fa ni an fa ni na e wo ni na nsa Now, assistant head mistress,

Amen yen sa se na yen kwaye. Ya da ya ta kanse galamse. E se no ya nwe ya. Ye kwaye bi die ni nyina bedru ba bie no. Na da ne sre. Asami bi koso e wasante be kwaye impotem. Oda e forest no. Kwaye no. Penifo timje se die. E wo mo mtwa timbad.